0: time.
1: Ah, that's one. Misa yung kasong mamangan ma. Mga manino. Tagiyat siya, tigibit. Lagrate mo siya magos ko.
0: Ti, ti. Siya mangala, mangala.
1: Tagiyat siya, tigibit. Tagiyat siya, tigibit. Tagiyat siya, tigibit.
0: Eh? Eh?
1: Tunggu menikit. Harus ya. Anu ngomong menikit. Lagi ya titik kawan. Tunggu menikit. Tunggu
0: Siya mangala, mangala.
1: Tagi nga siya kita, mati! Tiga mati! Tiga mati! Bumbi na! Eh? Ano nga man na siya? Ano siya? Nagrate mo siya magos ko?
0: Si.
2: Hindi ako siya kung sila ka nagadado. Sinjahan na kadagal ko rin di yung ganda sa araw.
3: Ay,

sa simbala ai ka gano shiro no inno ne goti wanna ta shiro no silba da na sa lo gorba go chinda silaki urinda da kana shiro no inna da da gube balinda arta gude gno gurdano inna tayu ba mi sa inda no bala ai ka gano imba banna na sa bazano linno ko badan kaje ka logor ko mala dana sa tabalinda baden ba ala zilagno badan kaje da kashe guban ba adana sa tabalinda guita lo ya gno gurdan gendan gardono wonno goitiya gardono wonno gaito adanan ko antinda galla ada malin bakana gardono da ko de logor ko mala adana sa tabalinda baydan bazilagno bayno wonti da da rogobil buzugara rogobil kitoy buzugara magisa indano ay ki mananda kana imba maltana sa macce da macce rogobil buzugara rogobil ada ko macho mai so ada na sa sa watin da male in ba dala kana na sa macho da macho orgono wato bano kana o shido lambara tagano gurdan orgote macho